0: Asnuki temechakan merangkong Baptist Aruku Youth Ministry achanga atunba ngashigo tanga snuktan tsangramu Mr. John Imsong missionary IEF achanga unak Christian kipong nolam satapas noita angati.
1: Hallelujah. Tane kibong da mrebrangarang tsangrami kibongji pa kodak yimli yangar sa so shi alimano kibongji toksu asir tsangramar yimli ulu daksa sa so shi ji kibongba jidang tiyong zilir alimano kibongga machangi awar garu zimako kibongga machangi missionary garu zimako kibongga machangi alima linear garu zimako a jakshi kibonga jangadang arur aruku gatun de pacha kibongi shiga sendeber aruku gatun de der yimdenja mazong boba kibongi shiga sendeber dang yimden lokti tuluba tenteter tane asinok tamangar dem kibongdem rebrang dang rabang kibongdem nong sungrami mabatulu inyaks nendaka lirda alima nong kibongkaji udangbu toksimasu Saga sengram nokci tong tulu nung kibongci tukse anongci nisong siya pi government mabadang nungi kibongci tau badang ada senen dakar yemden dang nungi kibong tau badang ada senen dakar kejiba serabang di lai shibai kibong indang cangca ai ganong siya lir tane kibongnam rebrang rabang titsir akin dang tupur akin dang sadiba nugu nung Sindap kitang kalami kan amin ba sir kalambo. Kane tanga kinang sa kinang po. Sindap kitang kalami mamandang ba kipong tama ay galir ko. Chala chapaso. Achak anid na. Tinla kitang mandang ba kipong ay ga maliya ko. Achima kumukudi. Tanayasin arugudam nung. Rebrang dangrabang li. Kinang po takam lir sir nung. Kinang sa ami zirama yuziba. Tetsir de ma de meyim zai ga lir ko kuda nga de der kinong bu da gam lir sa ga dangar dangar bu kinong zi kinong bu ka le mi sin de bi arur lamang nuwa us sa nuwa ka le mi ma de mira ma la da ba cha char sa ga kar bu kinong bu da gam lir sir nong la ke cha dang sin de bi a mi zira ma la ke cha dang arur li sin de smong zi pa la nuwa Lagija dang uli arulida, ami zirama, ni ibadangji, takam liya ami ya alir da ni bu shidider. Isu kristai, inyakpa mabadamji, ribrangdang rabang, kibong nung, bay mezong buba mabayakpa, pa mezong buba saya dinyaja, kibong nung yakpa sinu giangur. Asir, pa alimai, Titsiga janga, kipunga janga, aruba sunuki angur. Tupu tsangram danga, uba da japaja, kipung nung chimbipa ushi. Teacher, chapasu isu, teacher isu, dasibaja. Family indang, kipung indang ushi nondang, laishibaji, shialir. Asir asunok pa cheer, the dizzy ibaja, kipunga nung asunok zongsum. Anongchi. Kibongin ng mga adarabang, tsangramir sindongji asunog yung mga adarabang. Ano tsangramir sindongji? Ang adarabang asosyeji asunog yung alimanong aliba kibongin ng siya nandaka ang adarabang nandakar. Lukti nung, yimden nung, arugun nung, sisabulo, raradap, mga adarabang kardang adokrabang.

0: tetsui chala nagan tsubu sedadang aliba. Tepui chabasu nagan tsubu sedadang aliba. Kudasis sayuzi mabang misayu mabang sui daksu tanur tainkam daksu chuku sayuzi ba mabang masu mabang siya tuk daksu. Nisungai ka mabang dajong malangzak siya tukur inda daksu chuku asinang iku tanga chala chabasu asingati kutanga miba maruzi. Sasabadam ay kasa angwarako. Itam rongnongji natatan mano ta shinirako. Anongchi, sasabaji ni takamnong. Kutang apmiba maros. Chala jabaso te tiyaso si asunok na magazago. Chala jabaso ji mabang ta sazak atang tsiraburden alirako. Mabang ta tsiga alirako asunok taknungi kakan kakan kakan da. Kene tanga tanruga da musudang ama kibunga jak palala palala bibi kema awarako. Anongji nisung siyay bi kibungji sindi primdang nungi tauba da bi kibung awaz gali zibaji kangadang tungdibanga yamaji ga misirabang niruzi jimbidang yimdi nung niruzi jimbidang mabang gagi dang sengar jimbizako erbangangju mabang gabo parts rubber parts is the boo tamang ba yimsu banu gi mazon banaru sirno par chala chaba su yi chimre muzi chir ai ga kamo ko ni da ner gi bung uzi chimbi da ma bang ga dang si za ko sa ga tang bu ma si za ji er bang ang ju ma bang ga bo yim de nong su ba li ba kin shi un shi ta shi ya si ba parts is the boo bo sa ga par chala chaba su sam ji sim ner bo ta bang nong tam li ma sim su er dang ai ga ler ni da chimbi za ko de no dum er bang ang mabangkabo donation loktiliba chaknong par chirapuri takarasaji parno kidang tinla dinji tulwa ka jarwa ko sakar brangani par chala chabasu sinsakar malibali manong mishi mecha sinida gi ji da nobord mi chimbi musu za ko adyanodam nenem lamzok saba lokti to lubu takok angu saka pi kibongbo tamako angu da saba kibong de malir go dei. Anongji, lukti takok angusi merangtang kibong sentuwa diusima no? Aiga, kupua buba ji, senzi wangsi kurangda laisi ba nombuwa si. Saka kupu buwa maksi kurangda ngasemba, tupu dema, tetsi dema, aiga liruko. Ani sengzak seba mabang sirnong, ani mesengzak tet, ano kibong kuretang to luapemba, aiga liruko. Anongji, laisi ba ya siba ma, lokti a chakdang nungi tamadi ba jinjangji kibongjia ni da nisungxia lokti yanglosi zemrang badang nungi kibongdang imi bang ni kibong yanglosi de bang ni da iba chungram uwa changa kibongdam a chak ayong zakar chungrami kanga muwa chang
1: takalam sindong dambanga singchi aster tulwa changa kanatun ba astungi angati.

0: Iba tikalam sundong tumbanga yutsangi sars tumbanga ti.
1: Tauchia sir tamim aki sangaliba kibor. Uno kinderang sara sa tumatanzakba. Nay iba sunong tagok no aninong. Dinam tinang sangat sir. Nik natin raja nga. Unok tanalanong tapal lagi sandak sa no. Nay panok takam muwa chang ma. Iba rin kalami. Nalara chang ah.

0: chalim sa za diyo je aji ali lai dang asna ba ji aji ka nga dang shi da ga he tan asin long jim dak chi ba ya su sha aji ka nga dang blar nu da ka ji ba sira asin mad mer dam bu ai ka te ma nong jim dim shi sa bu lu kur pa la la ma ka mai idum ja gi min ber ai ka dang shi sa bu la le ru ya sa ga Asinuk bu anmaduk tsiba gyang pla sida dana asinuk ajuru bardu ya ya suja to asinuk gi zangam nong de nong sanga gatsi zila he asin zangam ya de nong sang akinu ba zangam ago ya aju da de nong sang ta siba ya tilar tulor tanor dain ta shi ma shi ta ka sin sagar a chak ya giner anong ji ali nai ka ngadang dung di bang unda ka shim de do no aji ni ka ngadang blar ya
1: uya ni a phil ma li ba un kha go ya
0: aya hau ja de mo aji ni na na dang bo ma she sa ka mo long long te ti bla bi lam ba ga li a ser ji na na ta ya sim ba ta jung ga li a ser ji ko dang ni ma ba kar nong ta jung ti la ga dang ayak te te na na di ka nam te nong sa nga ga je Adoni tesimkar nong tashi mai tamago ngurabang nana di kanam tumudung jiba aga zerje anong jini nana dang kangadang belar go sagani ipat belaji ke mulung nong dang ayo ashi nana dang bo kene ano ko dang belar go daga mashi aje imaji dang liar waje sagatane tenong sa aga ziba dasi dang je ni nana dama kangadang belar ni da tenong sa aga zer go
2: Aya, we are Nashiba Jazzy on one the Bla Baoya. Hanga Bla will name a Jazzyba Junano.
1: A snook nisung aika duck, the nun sang a katiba ya, Kanga a jamalier, son.
0: To
1: a nu nai a shiama, Maba car nung bo, Tamako aludang. A rea pilima metung shits melena, Tizinung dang chimpiza she, in tangin tangam shitter, da a siba aika lira guya.
2: Aja shidago. Serebonglai, we are in Yanova, a snang roya. Asunuk madam merdam na madam mer asid zirabur zangda nung tasindak tap nung tashi it shi zi asu shi da nung sang aga ziba ya kanga tung di bangda na ya shi ba nung ja anu kan kanga jungwa nga da nar rojin ye
0: Oh, tanga li laya sunan ba ma jini ta nung sang aga ziba a janga ta jang zi ango ba dam kar lam sa di he ta nung sang aga zida ba ya ki tasindak tap nung tashi it shi dak zir Naya sir ni mabakar nung chungwa yaktang, kari riprang dada chungwar ta denong sang akazira. Naya sir ni anu taru zi nung tali da chungpa ayak simrang ardu na.
2: Ho,
0: shita nga wajir. Aji miim je shisa zi nung lir sung do. Anong je denong sang ajanga asidok nam ta shida sin akazir asir dakam nung takokpa pener aru zir. Asinugi... Lai Shiba nung kudang ibrangdi Yehoshua'i Israel nungur Tinang zikpa limay anyi ayizu nung Tashi ichiza sushi zangarmi musadang Pajung shizi ashiba Tazungunam tabu asim Mr. T nungdo yamay shiang wazi Saka Yehoshua'num maba bendanga agajang Pajung shiang asir ba tashi itakjang Kijiyong Pai iba nipur achunga anira wazi Asir nayang upa li nakche, pai panok nam agadze, taashiba angudze. Ano, naya sir ni kudang meranga ayakar takok mudir, tangardang nung yi tenang sang yimlar, aji ali manong aliba nisung achaki kasa tenang sang chi akinir. Ano jina madamerdam, naya nisung kari tachung ayak tapa irprang datura tenang sang agajangwa. Naya tenang sang agadzeba chaki, Naji shiba sayuari na.
2: Okay.
0: Ano, zangamwa gisa shirago, denong sanggan, mitsir denit ananong do. Nabangi masi pandangari na sangtakchang. Ta shiang wuzi, yamaji. Kadiga, denong sangdip zibaji, asir ajung shi zibaji, aji shiang warji, na? Anong ji na? Azang. Ali, anu ku shiang, asunugi kardang danga, mabada jung, Anyak tepat ribrang dada, si takpat tenang sang agaknya zelajak. Serar ribrang aliang, panu kita jumpa ayak tetes aje. Tenung sang ya tajung ayak tetes susina. Tashi, ni utzga no film derau ya. Ma bangkanong factory tu luak apa ni sungga lias. Kena no ko payah mai ayak tetes film dada asa jai. Uz factory nung ya, ni tang.

0: aser tenang sangkan natin ba ang asyo ko dang mapang truk ako atong baden asin aw sundong atumer ang mong tachong.
1: Iba ya Akashvani mukokchong Kohima nung iyuk ba aw sundong asnuki ang asyo ko dang mapang local talents sundong nung ung masyang aser Six Sisters tulukachang akin palala atin ba ang adi.

Asnuki Six Sisters tiluka changa kanatan ba nga shidaki mapang truk aku minat mitsa tungbadan kalami radio sensaksam sendong ang nga shitsa.